happy new month. One more time, mo kigbe pe happy new month. Mama ati baba, daddy ati mommy, brothers and sisters, welcome to your month. The seventh month, the month of perfection, for that matter. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin te leso mo la gugu enu mi le mo ki yin pe happy new month. Ah! Eyin ayan fe dide nle mo ba yin yo. Enikan ni kini di osun ti tun bere loni to je oju anu. Ami niyan pe titi osun yo fi pari wara anu gba kan le ni. Enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan. Emi ni mo nki yin pe happy new month. Oh, be se laju eti laju si osu keje o. Ilaji. A ilaji to ku ninu odun ila bere loni. The second half for this year 2026. Ah! Nje o la bere odun ina. Gbogbo eyin to je wi pe o ngbo mi, o dabi eni ko go ni first half. Mami kan an lo si second half odun yi. Nibi ti Olorun ti seto. Gbogbo nkan lodu lodu le fun o ni agbara eni to laye atorun ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato ipade aramanda la se laaro yi and then yo se ri ni ojo Sunday ka to wonu convention ni bo ni eyin omo Olorun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kunle gege be mi se mo wi pe ojo meta leyan ogbodo fi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo irubo ni bo ninu bibeli a discover ko ni loju anu eyin wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o

gbọ pe ninu osu tuntun yi wa ra anuba first impression always last longer so gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimu oloyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yo je osu mo ni gbagbe ninu aye re oh e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gborin yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade nu convention lagbare ni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni ki yawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo olohun wa kin lo gbe wodu wonu osu ilaje osu kin lo gbe owo nu ilaje osu to kan yi ah awon eyan ti lo ai mo ya won to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwoso ni sa e mo bo ni bi pepe e ja jodo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe

naa gbogbo eyan ki gbe ni o se olorun o se jesu o se emi mimo o se o emi mimo o se o emi mimo ibi aye foju si ona o gba be emi mimo o se o e wa se nkan kan fun mi laaro yi gbogbo eyin baba baba e do bale loni ojo kini osu keje eni baba lai de na penu mo gbe oga gbogbo eyin mama mama e kunle eni jesu mo gbe oga mo dupe fun emi ati awon omo mi ada ogo pada fun e wa yi ka otun e yi ka osi daddy e dide nle be se se yen a fe ke hallelujah meje ijoba kefa ti gbe ijoba le fun ijoba ile keje a tun wonu osu keje oni ni ojo kini ninu e oba to je ko ri osu pipe osu eleyi ni won pe ni overtaken by favor yiya won le nipa oju rere ki se nipa agbara bayi ase eyan le foju rere eyan fi le leyan ba eyan le fi oju rere to ya won le sa nibo le wa e jajo ki hallelujah meje ke fi sign pe emi ti mo ri ilaji to kan odun yi emi na mo ndun ti mo dupe mommy ati daddy e jajo ke we are going to shout that seven hallelujah bo ba wa nbe o le gbe body bo ba fe fun ni gbogbo eyin te gbagbo ko le fun laarin osu mefa eni kan bi bawo visa re le boss ni owo ticket o si tun jade eyin kan o fun te denu te de ri ni second half bi gbogbo awon tin tele mi lo Jerusalem e mo gbaradi inamik wa menasha mo gbo leti mi awon kan yo surprise ti won o ri ninu osu won si mo da omi loju lai se pe won kedun inu won dun de be emi oluwa lo so be fun mi so le join wa kan fo keke hallelujah meje osu keje today is 01/07/2026 somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah okogo mefa ogo meje e ja se meje ni ati po mefa ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah pastor mrs demitayo asi orin re loni asi orin yawo mi loruko baba to ma ti temi mimo akan ni ki won fe leyi e fun wa ni towo ka kan fi yen wole ni won gba to je pe lekan lodun lorin mo jade mama o mo fe se nkan kan to yato laare

mo nbo e ti bo pada gbogbo eyin omo olohun so pe e bila e yago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo mo loni e si orile e si ori yin ba se nbo church na niyan to ba ti wetan mo wule we nkan kan wa church loni a si rile wa ni se rosu mefa to ku yi eye yen la ba wo sunday service ni bi ta ti fo wa lese enikan ni afo ese wonu convention ni is going to be the sunday will be the covenant day of feet washing ojo maje mu ese fifo ni a to ti mu osu mefa o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo lai ni waste akoko nibi te ba wa gbogbo en ti ba nbe nwaju e so pe ki won obila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e di nibi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gba e meje le gbe ese si waju oh akowe re ohun ti ako ni wi pe olorun si se fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abosi osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo so tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di ago 9 laaro yi enikan ni 9 ati ni ago 4 ma wa so nta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose so fun awon omo israeli ko je ki won lo lofe eyan ti nsin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko mo lo eyin te ngbo mi omo ye odun to tin seru mi omo ye odun ti won ti yan oje mi omo ye odun to tin sin gba ase jade laaro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade ku labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyin jeriko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyin le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta siwaju wa yi mo po lori laiyen o kan yi koju sona bomi ah ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ri o koja igana ti oje mami o koja nitori iku ati ajinde jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e o ya o ya o ya o ya o ya o ya in the name of Jesus Christ pe yo pon moju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori facebook o dekunle e paraphrase let it pade mi ala katuaya gbogbo eyin mama gbogbo eyin omo olohun ipade women convention ki se to be nikan o iro o komba awon obini okan mo se facilitator awon ni o si agbeta iru e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje nse bayi bi ese number 4 si waju e gbe ese number 4 si waju elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori babe re o ni lo ni igba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo le kini o lo le keji o lo le keta igba to di ele keje bibeli so wipe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o elijah ni lo te lo so fun oba ahab pe omi de ko tete mo lo leyin ele keje abo si osu keje owo ti ndi gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti en gbele aye re mole ti oje ki iyanu okan o
mo duro ninu jibujibu ase laaro kutukutu loju ese number 4 yen lo ti fo ni igba meje owo yen ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe in the name of Jesus e ki gbe osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se olohun gbo owo ti ide ota o ti gbe dan e gbe ese number 5 si waju bibeli so nkan kan leyin igba ti Elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to omo yen ku o sare wa bawo le olohun Elijah Elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen si jade ni igba meje e ki gbe o sun keje mo wa yi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje loruko baba tomo temi mimo on to ku laye re oya soji oya ji oya ji oya ji oya ji oya ji oya ji eji in the name of Jesus Christ wa gbo eti mo gbo re bo se fo yen a se ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ e gbe ese number 6 si waju ko lu fe pepe yo pon mo ba se ran si de ba se n ba boy mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wi pe o ti ori re bo odo jordani o ti bo le kini nkan kan o sele o ti bo le keji nkan kan o sele igba to pe ele keje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ri ara re mo o dabi omo titun e te pare lara re o gbogbo eni tin gbo mi loni mi o mo wa isan osu mefa to se mi o mo isan ti tin bo fa ni odun mefa tabi igba mefa o ati bo si osu keje loruko baba to ma ti temi mimo isan gbogbo ofa ara re o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus Christ olufe inu mi o dun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de o laamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje o pare patapata in the name of Jesus e wa gbe ese ele keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo ro bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa duro lori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wi pe won kan jesu mori igi lagbelebu oro meje ni jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu jesu niyan ha emi na duro gege bi iwuko ti jesu bai le so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi n ba gbo to se ami loruko jesu o pari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e ki gbe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora ele mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kan du eyo kokan o si wa lowo emi ati yen lawulo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kin o je kilo date je 7 awi ojo meje la gba ojo ta ba si pari e ni Jesus City agba woli olohun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor agba won lalejo ni Jesus City kana pelu anointing oil meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo focus si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbe yin te wa nibi to jina tin ti igbe soji dodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City ki n to so nkan kan die e je n fenu so bayi wi pe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama soro ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won o fi ebo ba mi da majemu
asiri ti wa re o mama iwo na le dan o iwo na le join wa losu a sese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja wo nti o fi o da lara o ni bo le tin gbon mi ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo si se se mo se tawon mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti an fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iru ebo anu ti e loni iru bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odenwo loni sa tabi iwo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa fi nse gbogbo n ta nse lori radio 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi o gbogbo le bi mo se ndun yi be ninu mi ndun e mu kandu eyo kan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yo pomo e ma we ri te ba nbo don't use your don't cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkan